any friend for me, no be bad in channel. I won't be sad and say, we are my boy David Iba. We are my boy David Iba. Now, yes, you be sad one, sir. Moji de sa metu mi aye wehi Amu buwa ne se Ani o ure Ye jidi o se ube tu mi aye En a yesu tine ne sa Ode ka omwe ni chire wan sa Ha Sani a muji di e tia no Muji di e ni mungkwa enye sa mamu Mesi a hwa no huna de amu no muha Hey adi a chisumpo Ah

ya wuji di etia no enye saha enye saha mamu ha meti saha na chesem ni se emri bi na ya suri chamu eni frafo mienu bi ba ni cheno amu bisa ni se huye mobo David ba huye mobo David ba na yesu bisa won se moji di se metu miya yewehi amu bua ni se ani owure ye didi o se wo betumi aye ena yesu tini ni sa o de kan mo ni chira won sa ha sani amuji di atia no muji di anyi mo nkwa enye sa mamu mesia ho na ohu na de amnu mu ho a he ade atisu mpo ah

0: sentrini a na oyo
1: onyankopon ayo ho sentrini yafunu a emu ato na ebue onyankopon ama eba ni bi ato na so sesia message wa yarisa ji wa wore akwento opunu no ebue ejuma samna ayade no onyame wa siesie sabri a oba no onwu wate me se unia no obetna ase me se oyire no betna ase okunu no onwu ba stande de broka ya mama ya ma sana tresem ne se emre bi na yesu richamo any friend for me no be by the channel amutsi amusi ahuya mobo david ba na yesu bi sa won se moji ni se metumi aye wehi amobua ne se ha ni owure